data da jekri ay accident ge ki done do ko tara sola ki ba bla kata forasi ambar ko sigri nya ki te se kala ta ku yere bana anana sa do mi yi jo su ko yala anarina o e dabara murulaye murulaye ka bana wulila anyi segere yi war do ne numu